saba mi kankɔrɔ meleke ale sisogo tari da lara fima na jɛmanjɛ kun gɛrɛ masa sa tɛ maa to k'i yɛ seko la sa tɛ maa to k'i yɛ sirama ye sa tɛ maa to k'i yɛ fɛntigi ye mɔgɔ wala sabali dɔɔni ale sisogo